0: paraskram kutum gulle harami karantu so paraskram kutum gulle allan nandiro dual telephone ya farmya daji nandiro nandi kutun do so mbaye noi ala kutun de soro suluwa mazo daji harami karantu so dual do andi akandoi de shima sapur usku fal diaw lar fal usku sapur usku fal diaw lar fal usku fal diaw arak sapur abin sapur lar sapur fal o diaw indi sapur lar arak diaw salam alaikum da manajin
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi
0: nda tikliya
1: alhamdulillah
0: alhamdulillah
1: mashallah isa musa manajin da dambari da ku tattara
0: ngila isa musa ushe gauro
1: mashallah farka ku tunun gele
0: ade
1: ko kutun yadda kala ya kan da kanne shiro taran ko homa tande taran ko homa don goro ya na ya da tsadara ya kala din ma yana kwaya ya kala din da wai mati
0: ko ne da kwaya tun sa yau ka ji
1: ndo ka tsara da sa farma ku na da kuma na da inde ya ta gida ta da ne so ni kurus adma de goza ne falzana
0: wara no arma de
1: ana din gida ta kuma maro kun ga wannan amgure kun ga nan din ne on falo yata e sabta sayro sabin ne za ta ha ya so du kwai a din da ni bakta na di sa waya da na gare so din na da ko kwai so ni din ma din na din gida ta kuma maro ta an di falma

0: Ngoro.
1: Ngoro.
0: Ah.
1: Kazinde shima kazinde marta ya kalata da uza
0: ngala ala boto mare pantinar walzu isa musa ngala ala kata pagoza nan diro ka konna pando ngurun dolan daji isa musa e kazi ngurun zai bay ngurun za goni dam garilan daji konnu lantrike de so ndin ba so transformer za mashol so nduna ku sa ma kozna. Salamu alaikum duma najin.
2: Salam.
0: Na. Class lay.
2: Barkama.
0: Alhamdulillah.
2: La kuma yana falmata ngure na kule kina na.
0: Ngala yana falmata.
2: Anjari kut anjari ga kala dilin da satana da mamma na yin. Amma ya ala bara.
0: Ngurein no. Ngurein.
2: Ma kules. Ah, lai baga rotere.
0: Mapples.
2: Are dilinde jiwa barako sata bizana kutum gulyan gulena re. Kura tsara ga na ishe da mun ba. Harun kura ga na bizana ala barasa. Ajer ka ande ko ni ya ida. Tande de kuru gunyan. Pantina?
0: Nam pantin de nya mana ne.
2: Yawa.
0: Am kolzana sombeji amaka ando suron bawo.
2: Do kan da su rodin ba da ai kwa ai languro tiyen. Ni da wa ta rota ai marta si ga. Ande ta da dai nuwa da ma bande.
0: Amin amin ala boto mar fantana da wannan.
2: Ku kwaren yanje.
0: Sa
2: ga kuma dai tijina tu. Ba Mustafa ku je sai amma ti India da ga ya do kar dai. Kan kwaldu ma da kuma dai a ta da su.
0: Karno gumna da.
2: Ah, kam za tu confirm no indi da ga da ya bolti da su palle sata indo
0: indi ga u ya
2: ya ne ra ya na kar ne do indi ada ga ya kar sai
0: u ya miyo ya da zen amma ci da alam palle din kam pal da jin
2: yo biya su za ta yi ya wane yi tulu da zuna kam la ma da zuna sai kure du fa yin ba do har mara shoro
0: gade boyentin gade boyentin alam gade lan
2: ari mara biya wuye ki falla da karce da da afiya ya da shi yayi she ne aya da
0: ai baba ngala ngala
2: su ga ni dan da ya mai da borra ne ngala
0: ngala uje ya na falmata da ji she kazi yanzu ba yanzu na suru kutum gullelan amdo jaman za kul zana sombe amma ka anza ba ko ai amsa du kwalte ma du kul zaro she botun za su dina ala dai botun zo karanta. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Da wa tikliya.
3: Kare asalin salamu sama ne.
0: Alhamdulillah.
3: Ya na falmata da koron zai ma suluna da.
0: Ah suluna.
3: Ayo a ngala Umar Habib gora gambore wacce ka rauka da karantu. Yo an ma ta wa to an suna wa ciro yaman kala ga ina sha kuriya ko telan duk bayan diwa. Yo koromano Samson da afan dike ga aka yi biya kijiro kirin gaisa din yo da yawa kamar lar zone Nigeria din a wafan ne bulaga da son wane wane she karab kan kai da zana ADC AC ya PDP AN ya kuma san ma so biya karab kai da zana ACC so san ma ya da ina din da ne na kirin da Borno ya lan biya su kamfani da mata tai wa ko ai kam gari alam garin ko ai fan gai kayo da yadi an da kirba shi ko shi a siyasa da ne an da Borno ya mara shi ya siyasa fallima sai so shi biya karfa fallima girzu go zuke da ko ari ya dai shi chaman karfa gare din bema cangala wado amma da an da kirmai siyasa ka ne na da siyasa da ba biya alama kirmai gargajiya ne ade ci ja mai gidan rocin ade ci da taron jama'a tun ade ya ma ari ya dai ladan rocin da tudin da alhamdulillah.
0: Kutum gulle karamare yawa
3: ande ci tubiri ande ma ande ambozu da na sha donan gai na sha ande sanya yaso gai na sha zargara so shi ma wado ne ande ambozu na da alhamdulillah ma balan da cikin gala zuna da mu wajin magan ma ku ya yishin mare ha na sha donan ci tubiri me na sha nan zakka so je so nan zan gai awala gai fallan da sanya yaso zarra so ya da da furunta wado da duniya na sarullar da kwalzai
0: ngala
3: ala andiro a siyasa fuye duk klasi andiro ta andiro shin dero filezo
0: amin amin ngala Umar Habib daji Umar Habib be botunzu na shadoi amdo kuriso ga sain sodo lamar tete bulinwe sanya so edro hangal za sar ala botun
4: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam da atkle ando manajin
4: lele abu mustafa ba na masa shuari kini ni min
0: ba na masa ushe gauro
4: yo a derbi a kutun der palma da kande kuma shuari kini ni mi a da nur kuma kan galle ma har sona har zauro muradin yana le ya der sulum mu shi an de siri kun burama wa filasa ma san ru yendo daud bawo an da karo north east development commission ro longoro to yet roye ya de na wani lokto an da kruse no lo no ma an da bana sa na shi ma dai da kon shi ma da farati ne na la da la da da ne wa ci
0: amin
4: ala kasa da gwamnati in galu wa fa bana ro
0: amin ingila a bana masa da jishe botun zuci do konnu lantrike na shanza nguron za shwari kini ndi mere murada sana da ji ala botun do fante assalamu alaikum duma na yin
5: alaikum salam dawa da kilewa
0: class lay
5: alhamdulillah
0: alhamdulillah duma na yin
5: muhammad bakar bama nguro bolori
0: ngala muhammad bakar
5: a taman kutun diare ande bama ire barwa kumindi so suna magaram ningire marin wanda so sai gida zuka kazu na wurtuna
0: ayya
5: aha yawa dai gwamnati lezu dire surorun surusu awladu dai suru gayo su suru goniya andero dai su shi marzo ano banan yello tardi gai gwamnati andar gulna yero za so suna faina kamaro kamla sar ko kodi za on dala sai au au za gaga nan sana la kamaro fata kam dala sai nan nan sana waye kuna ni sirin din jos kona armaro
0: jere
5: ah da an ja ta woni in jos kona ja karan sa kamla sar ka ai wallahi na gam na ta fondi
0: jere
5: ah ade ade
0: jere ngala
5: ah
0: ngala Muhammad Bukar ngala botum fantana walzu amin ngala zoro da jara mi krantu so nandiro fule kya ngaw fule din kwaye botundo so gonyen proskram kutum gulleden kawdo fule yadu krenno

0: ngila amina wonde biya lenimi harami krentuso praskram kotumgule krenum ya karaw daji diwonde telefoni furum gata rannu gawe ngokamla assalamu alaikum assalamu alaikum hello ndaw tikliya
1: ila sala tarada da club award coach ngoro usman
0: ce kuma
1: na kon ga mana jin
0: ngila award coach
1: chare hukuma na na gade ma maryam ngoro kuma na usman ce ba bana kon dugay
0: kon dugay
1: ngoro usman ce mana
0: ji
1: a da ku tsaya ma bi alama yanda su zuwa lar da na tsaya alama yanda ko zuwa alama ma ja ko ta
0: amin
1: ku tsaya ma bi notice the volume na balance gumna borne an goro ngana ngoro de nur kangal de mara ne na sola ma ngoro de ku tsaya ma yanda su na zauro kulle ngoro de ngalle sola ga mara ne na balance rep lin fundo gain ma dr komi che ko kolinza sin da shi ande mo ko as precis da ka ushuma da ande so to zauro ngoro de shi ma nur kangal de mara ne na ku tsaya ma ngoro da zuksa na da ala ma yanda ko da ka ku ru sare che ala dar ne na tin da so da
0: amin
1: am don din kare fatu yan wen wen dia sam masor ala ne lias
0: amin abor abor ko chingla zoro ala botum pantanar walz na shangronza usman ten a konu lantriki murada zana su bayin zanna assalamu alaikum
2: wa alaikum salam

0: ndatukele yandu bana jin
1: ndatukele basa wa homa bakura bana bakura kuje bana
0: bakura ndambom
1: kumche kumche
0: kumche lan
1: adi adi
0: kumche yerwai raba mai
1: kumche yerwa gala di mai
0: gala
1: adi adi
0: mashallah gala faraskram ko tumgule yerop tuma
1: alhamdulillah kila to en futuro izo wono no ala bara su ko mana o play over di mana in
0: play over belinde
1: belinde kagana oi foto di si
0: made
1: taru kujinya peletro leo kwa lenge foto ko tiki gen da kwa tabla e so ti wa yen foto atiku ichiro aha chiro awlo aru aru aru atiku i gardo aru bona tinu be lokto no goto basu wa e chimo wa ti aru ki awo shima maru kam pati epide la bi karawa da zu goto to goti baro awlo no ati ro pati epide bi la bar kuyo no
0: aru so so ro achi ro ai
1: jira zero je kabai yoro ini pomero ko ibia subona we shiro goro wa yeyo kala bota ti ko e bakata mo zu goto ba no ro
0: ade la bar je
1: we uru uri wa do ali min man we episode di kimba u kama ti ko yoko
0: ye wa
1: aha adu mar rai yoko dai wa ti kimba ro la wa ro wa te wa yeyo kala chimba re na dai awdi no ro chinge wa ja te dai no ka so iza ka te do ka ga dai sa sa sa dai adu la bar giri aru Tutta lao dai adi adu soro putu awu ti ataro wa chan tu soro aiza
0: ade je
1: aha arma jo kaliya ti
0: gala zoro bakura daji she mbotu zuci do dai amso de awu lamar siyasa awu zuna de rayin za wanda ya wala faidata amsoro kutugna zai assalamu alaikum
2: wa alaikum salam da ku
0: kaliya ilas alhamdulillah ndu manajin
2: Malam Saleh guru mudiri.
0: Gila, Malam Saleh.
2: Kamu semua itu kena di. Ada di mana dah balik airu. Kena guru mana deh? Allah nol dah ikut kita ke, wajib ke jadi.
0: Ya wow.
2: Aku kuai ayi. Guru yang mudiri hari. Kuda ninji evandui. Kau kena cie bab boros aja.
0: Kuna evandui?
2: Kuna ninji, kairun jiri.
0: Yo
2: why go ngoron de big bag no mena anja ko koiza ko pelo ko ti lenye ko di tala guro so ti you know wanki ndu kurano kuna ko ndi nguro ko ndi awola so sa lenye ishen ade ni ngoko na ti vice dar kare ngi na ngi kero wari go za lera ni dai andero haki ni seri
0: jure ngala malan sale ngala malan sale ala botu mari fantana rawalzu daji wawanje die sero banna sedna kuru kungana sero aduzain die kwa sero sadi en assalamu alaikum
3: wa alaikum salam da watkrewa
0: class lay
3: barka alhamdulillah ibrahim amur gana manajin ko kimeri
0: pula amod go shigawro
3: ai dare uti
0: alhamdulillah
3: kumbulay
0: kutumguli ade
3: yar bazil eman war andiar grande ko ki meriar munde ko angai andiro mamri ko holla masjid asir ko holdi dara anjiro kolja
0: anjiro kolja
3: anjiro kolja tola so ganata kolja apkara do doro andi anjide sirimba tola ni gana dai baral chama ne nalan aw ngore na sha andiro tola ri andiro sira aw na anjide sira mala andiro sudi
0: Nguro mndao.
3: Weke meri.
0: Yo, chama nda manu hapa ndo ya.
3: Chama nda hapa mamuye. Kwa hata ya mashiri ya hibari hana ya mashiri ya nato hata ya rewaldu. Kwa hivyo kwa hana sajiri ya wala hata hata hata baro. Tariko lda ina pito mawe ya tariko lda ya aare di mahali mare mwanjimba biya karazi za kuru. Olo na chato kerunde zita ajia karazi za kuru ya rada. Ita yena antapta hivyo kwa lara. Kwa ya isa dazeni. Che... aw bulong dinarin fiara kolara katinda ta maso fiara kolara nduma wasu da dinarin ko hodde njia ande asarimba
0: ayya da cha man nduma nuwa panduya kansala so
3: kansala re wande kwa na kansala re le yara chama re sari na da septe kwa na duro le
0: shima yasadinya
3: nam
0: we shima yasadinya o konu sola bole soda
3: yora ida shiri are na ayinda ingila
0: nawo ai so de man ala isdia ne kam dia ya kama diya daji ne akrintina ala isdia
3: yongla
0: ngla she bula modu she mashol njibai na sha ngron zain ko kam gade assalamu alaikum
2: wa alaikum salam akle wanda otkira
0: da de glasley
2: glasley adi baba na garna min yabuz
0: ba na garna min ushe gawro
2: yawa lalewa she uku tinya aslan na kala isa musa yi ngron zagwe damgare kala konu ngran ne fa ifo ndanya ni yongo bula an kuma sene to an bi hausa re pande ya akai sa ya kusiya isa ammo ko to siyasa idea kain bo dia adama sadi attawon za ta nongware
0: nongwa
2: ayya tala jikin zai maka kallo so nin babbe adama kirmai no to kirmai au ka duniyar wanzina talaron nan adalle ba aka yada awon za nongware dum kulo bare ni dabba izin abima sadi ba wallahi haki jama ya dori za fa a wurin zo wuro ron ta jiruwa kurare tara ya dum aziya kwaltuwar kutala san masoro na bula kullun
0: ade
2: a wari fayda an ba
0: ade jire
2: wallahi ala roziza
0: ade
2: yo ni aka iya aini chosuna kam drone ride za ta lai karziya aini ko an zalanga wannan kawai da sai computer da kawai ya kai nan zai yare an zai shi ma da fayda
0: gila ba bana dia diwon numdu tumangana kamzana daji botum yayi fantina lais dia amatala de lemar karno eden raksishe awala faljin assalamu alaikum
4: wa
0: alaikum
4: assalam
0: da tkliandu manajin ngila jaza salaam alaikum alhamdulillah
4: da doni kuma lemar mon
0: ko numdu hamne zoro chundu fantin
4: Lemar montedo
0: ngurom da ayni male
4: Lemar montin durie to adwo ko
0: ngurom du gulmana
4: ah nguro dikeje
0: yo dikeje ah
4: yawa
0: ade
4: garam ngura dikeje
0: ngai ngo ah monti dikeje re kala na mana nimi
4: ah montedo kutu do ne kam so die kuma ah tara so do hangal za ga distance la kam la ngoro ngoro die alla daga andu ni je samma montedo sabu warjin ki sai da don ne din mun ci tarate kuma a suruki a sarin kana di suruki a akai je na sarin sallimon ce za ka tura dan din ne ke sheril a buron kraza na ma ki da zai ba kira gwamnati ba sa gullara ali maro a wudo ne amsterdam godo din motsi ma to duro rede do ga sana mana zenna dan non ma motsi ma ta uno zona ande ne ne ande ne ande motsi ma to die wande san di soro gwamnati kira kinga kira kinga di sai awa buro sala samon ci soro an dero kurzana lan duka kira ya kira gwamnati su din gullara din ya kuma ku kuku ya allo kamen ya taram kira zo kira gwamnati su ro yi cin gurja kai mana har tsirau an je din ya dare ya dal ara fara su cikin din suna nan kado duka kira gwamnati ya arsu din gurja kai mana har ba nan kado ta da an je soro cin primary din ke ro sanya yi tsiryo kada ga nan zun sanya gobe ci zuna ma wai wura ja sanya yin din ba sanya yi rudin ba sanya su din gi ma wanti gwamnati wanti kira ngana kira gwamnati lan ka tara rugulun da amsa tsoro da jiya mana zana ta tari tara ya san warkar ari su ba ilmi yan ba man bai mu wanti tsira da ai tsoro sai da tunna
0: duri duro ayo kutu sadu do ate
4: ai ma kutu zai mu wanti tsoro shi kira gwamnati dura zai ya sadin ba sa gurzana da ai ne fa gwamnati ma ba da wani ari dai mana do yo aha yo ari yo amsa ya kila ka masoro kurum da kurum ba so tsoro radio la diman dia mana zai kira gwamnati ba gwamnati ta mu kira ya tunba mu wanti kira nan nan karo kira gwamnati ya yi na mu wanti an dena kira ya san mato an da gwamnati ya dinga da kira rogo zai gobe an da kila ne ma wanti gwamnati da kuren ai san yo kira zai non nan tudi na ya an nan karo an tsuru kila kan maru faza wanda kira gwamnati ya gugu zai mu wanti kira da ati tsoro fa idajin
0: jire ngila o she kasaduro shi a jazara a wala suruna shi na shadoi a fatulan futudo a ba duriye lamar monte da sabsir zina da clan faida monte mana wa alaikum salam duga wa alaikum salam
2: muhammad kullo manguro modo jangari mo isandari
0: muhammad kullo wa shi gauro
2: alhamdulillah kuma na zai wala mai no askin yana awo ngawai lan ala baras ga ko la ne nguru mur ganari la ne nur du kon tula tarke mai na kuru zumi zumi le mai na kai kiji kiji kam se timba na dai kuma kala anime na kura mashi kura ne kamar ko isu biya den cikku moduye har zuwa zumi zumi har zauro kal muskul na koji kurkuri ma sai zauro kare kariyar ma a ozana o da gune ga ga biya kai na wi zain ko ila ya ozan ga kurkuri waya na kurkuri za goze na kagoro nurari ga na ga na indi ya kiya kiya kala anime na zuksa na sha lono kuma kamar ruru karinga karinga zauro faida shima mura da zama a faraska ma ta lissin bai shigo gagaya a wasu ya sa ya tare sai na so a za ma faraska ram biyar kutiya na sha kutun gulu yar kali talai bosman karatu na gungu to tsoro da dai wanda shi na din rai dono siyasa zaru wanda shi lan gari ta wanda rai za sai ni marta kutiya kana bi goza
0: jire
2: a da shi ma jami'a bongana
0: ngila kulloma ngila tumayin bai botun fanzana daji amdo gasauna sodro she botun zuchido daji apores kramarin hundi lamar siyasa irin guro sakiye klan gida daji assalamu alaikum hello assalamu alaikum
5: alaikum salam da tukliya
0: da tukliya
5: tukliya sele
0: alhamdulillah
5: Ibrahim Adam gaji ganna ni yabo kunda tukliya
0: gila Ibrahim Adam wushe gawo clear sele
5: kaman kaman putin da riga kala gaji na shakula ta isa kulon ne kalal man da har marabo ko ya da yam kurai ala panza da ala ala pro da ha turo da au kuma da ala nan milan ha turo
0: amin koloro afukata
5: koloro plus asu ya to ni sa angle toro za zai ni wannan
0: koloro afukata
5: a amma kuma duro funi sai ne ya ga samte sai ni sai mana zan biya kuma duro funde sai kuma a mai ya duro da mai ya dai fangira da ai ala mata kila da ro kro la goza da ai
0: ngila
5: amin
0: amin amin ngila ala sai asuza taltin za su ngila wuce a daji harami karantu zo program kutun gulle din nalan kasanyen so lokte halin su na da su ku daji sa usku ro ga na laba sa usku kakalin na diro kaliwan kirno

0: gala harami krentoso tamayin bai tamtam za gwanuwa krentoso paraskram taman kariya kaso ya krino ya karau daji foto fanuwa yayi nandiro taman awaso fallandiya yayi gullokuna tanasmara shi kunguna do dolaya kuru realia sefaya ade ma kuru kirma nandiro taman do yin shi kandawe so kukin diye daji shi kandawe fetir ya da duniyar diyon soro sha shi NNPC da yake tulo daji kurban shi na sha kasu soro fato kandawe na fukilan zai so kasu ya soro wumiya sai yar un so dufallin yar yakin fiskun so filarin soro tiladin ade ma shi gas doing kuma buri da tero ya dimiya shi gas buri da tero ya keji fal karo fallama ade shi sha du fallin yar dion fiun soro sha tiladin du fallin yar dion fiun kuma shi 3 keji karo ya kama ro wallo ma du dion yar yakin fiun du dion yar yakin fiun ade ma shi 5 keji ma ro wallo ma shi du tulurin yer indin fiun du tulurin yer indin fiun ses kaje du sku yer tulura du sku yer tulura ade ma top kaje du mien uskun mien fiuna du mien uskun mien fiuna 25 kaje du pia kunuko arakan yer indin fiuna si 50 kaje du piturin loko indin yer una soro sha tiladin daji harami kirintusu a da tamandoyi shi gas do buri da te shiro cooking gas kultin da daji ne yi mara yi wani soro bulayen taman a da yi gayin awogadin kayuwen rannu gulsawe aubi taman awa gade ya yi rannu andiro gulowe kuru adema daji diwon da telefon ya da kirmango furumyen shi ma sabar usko fal diyau lar fal usku fal diyau arak sifir 0814918 1460 kuru adema diwal do fal diye shima sifir lar sifir fal u diyau indi sifir lar arak diyau bonuya da jiruptuwi ranu andiro taman awa nonuwai gulowi taman awa do yuwai ranu andiro gulowi taman do awala taman zununuwa awa fanuwa yai ranu andiro gulowi ngo kamla diyo lambe salamu alaikum hello salamu alaikum aya diyo lantadipa kamzana daji tama imbe waltu gain salamu alaikum
1: alaikum salamu alaikum
0: hello salamu alaikum
1: alaikum salamu alaikum
0: ya mantimbali ya Assalamu alaikum. Daji waltum chondum ma waltine bone a tamande fantimbaum. A ko de fantimbaum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nya fantimba dia. Daji diwol faliya e jaram no woni min. A boni miya fantimba de. Dan gana ko kam gade assalamu alaikum hello hello assalamu alaikum diwalla de shwalla abin zuwa zinziyai diwal du gana shwalla ko kam gade assalamu alaikum ndawa tikliya kliya sile alhamdulillah alhamdulillah ndumana jin ngala ade taman kaska kariya kasuye yawa yawa daji diol de gana shola kudu daji woni mare ba jumbau daji andia bono diola do yena de wa isa bono
1: assalamu alaikum
0: ta ledo ya tele de shola ma lay mtn
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam do wana jin
1: ando de gilia
0: gilia sele
1: arga anda chida
0: chida alhamdulillah
1: saman kare ka zai ala ande ku keze
0: amin amin amin amin
1: aja Allah Umar Abubakar ngora mashin mami ma ani
0: Umar Abubakar wishe gauro
1: Umaro ma jindi are ma jindi lela wala nera du holeruwa
0: du holeruwa
1: du holeruwa
0: yawa
1: uru na awira masare ko nimya magar tala kurar nera du holmiya gana mar nera du hol
0: yawa
1: a shakare ne kura gana yakare kura mar nera yero nshu gana mar nera yero kunna jangala yero kunya angala nera duwal yera raka porno jingla duwal yera raka inka bai je nera duwal yera raka nada yer tulura yera raka nchu na awa jinka bai kala kala kandawe kalo andir nera duwal yero skwa Pulawai, sheja kare nera duwal yero skwa.
0: Pulawa?
1: Pulawa. Pulawa dawa, she kala kala hai. To, zaman kare kase ala anje kutkezu.
0: Amin, amin ya Rabbi, gila malamar. Gila wishe kasadro, anjero taman kare akumbuya, sadma, daji ingo kamgadiga, no? Halo, salamu alaikum.
1: Assalamualaikum
0: assalam. Class leading da kida kliyo.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di wallu bonu ma gudan shola ya.
1: Ah de bakkama kuma bon gudan shola.
0: Yawa jire.
1: Abubakar Muhammad do safari lan man.
0: Abubakar Muhammad o she gauro.
1: Ah bara aw. Ala jira ku
0: sai. Amin amin amin amin amin.
1: Kare aka su ya da bikara go kana da kumbungala.
0: Kumbungala rai.
1: Abu kon ti ara dambo ya jiru bangna to bonzo do yaro wawo
0: dundao
1: ara kiyar uwa
0: du ara kiyar uwa nyata adu ragurata gutino yi
1: ah gurti ngairo ara maga kula na dai tawani bakkana ma ara kiyar uwa din din du ara kiyar uwa bayin din era du yo yaro wa
0: jire
1: ah puta kale yo mu dunyo
0: miyon dan
1: sangale
0: meo tuluri
1: girla
0: amari
1: do hindi narakan bonzer
0: yawa
1: padir kama ko torin dar dokur ja pura yari ko dunya odi
0: lar dar ab anme
1: ajina matar ye jili kurti injin ne mar bo ko
0: narakan
1: adama bi kadar
0: ngala ngala wishe kasada
1: ta tara kudo ne wura wonge da mabonge a kan kuma da kudo kan da bonge kara
0: ayya jire jire adai
1: Umar Habib ya adungana da ba ba ya kan sa din duka kara kuma tune ka wa da duan ka kar da wa kan ne wa ruwa ya
0: wai lokto sau ya tuma gana ngawala man gawar mani min do tuma gana Umar Habib lokto
1: dona
0: ayya jire
1: yan Allah rajo war ma kayu to ta Allah wala
0: jire dia sum gulluma
1: Abubakar Muhammad guru
0: Abubakar Muhammad ade Abubakar Muhammad
1: wala kliwan ti mai
0: ngila wishe kasado Abubakar Muhammad da andiro taman awa do in she chuna so gulzuna tanasmaro kariya kambuye ngila wishe kasado Abubakar Muhammad ngala kurman putushe boto sudana ide amsa duga saya daji kasar zaun assalamu alaikum dugao
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: da tukliya
1: da tukliya wa kleman
0: alhamdulillah dugao
1: me masamai na ngura ran solo
0: masamai
1: eh
0: ushe masamai na ushe gauro ta muna yeku
1: da tamam kare aka tule
0: adai
1: awon jibi aka ko
0: awon jibi aka
1: ko mana mana sana gina ka fado ne kuma kan ji mari ka bo zai fulfa kana na ka kallata a nan da rin kamla da wokan bawujin banzuri da duniyar arakan
0: duniyar arakan yawa
1: kin ga wanda ya gana film ne ide duniyar yakan wa na sha difinin rolinga ina da shakare yanzu na shakare kurare na yara duya kun yar yakun shi gana da duniyar duya kun yar din shi kamla ngoda ne duya kai da yaro ne ba sabari arma wadan ko wa kana la kira wancin nan la
0: ngila wushe kasadro da ji tumayin be tamanna gulluma sawadu lamar fantina shi tamandu kamla ya gulzuna yayi daji wani mare ni nam da amadin kanzu da ganala gadi ya rawaljin ko kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: now clear salawat
1: alayhi assalamu alaikum
0: alhamdulillah
1: ngala umar habib goro gambore wajil karfara da karfara
0: ngala umar habib ushe gauro
1: angala taman kare aka ga Allah da rakus yazo
0: amin ya rabbi
1: na sha fetir rejel ma ar fetir ar kama na ka nnc ngao a ko fantasy din supaya sakare si ni ban gara du fallin yar biyon chul indin du fallin yar biyon chul indin ya amma corona ta sa chapa ande ngao le bin se kapalla din era du fallin yar larin filar
0: du fallin yar larin filar
1: filar amma shataram da yafi a banarar merin shataramta shi ka zara dubalin yar biyan fiskun dubalin yar biyan fiskun shi ta shatarami a banarar merin
0: shi da so dubalin yar larin filarin numarin
1: a wana dubalin shi don ya kama nncc na can gawa filin su kwaye shi dubalin yar biyan fiskun indin nncc ya dufallin yar jion shun indin amma sakka fa inda ladin tisa sakki ma da dufallin yar jion filar
0: yawa
1: yar jion filar amma bata wannan ba mu da shirin yara dufallin yar ul yo furota ka ba na ran mai shetaram gulmin ma har shirin nan zan dufallin yar jion fiskun
0: fiskun gire
1: yawa ya da ka sun da gambaro da sakka ya ne kiriya la na sai na la kona sarana yau shi kuma ro na taro ne ngurli yare ngurli shawwa ma har bonzo ne ra do miyo ngurli yare amma da shin su dan be du tulur yar wona be ngurli yare yau da kuro dugu wa inde na fiye ne nan shawan zan kara yau shi a wanda ya dan dello ne be ya dan dello ka inde yarwa isna har bonzo ne ra do miyo amma shi ya lokiri da shi ya lobello bulli ya gungo shi kiri da kiri ma har shi ne ra dawo miyau da yaro kiri yaro yau wani yau kurman a wanda ngalngala kiri shi suna shi ya inde ka shi bu da ne ra dawo finde lokodion
0: finde lokodion
1: so finde lokodion da shi ta wana kamar kamla da zai ya saladin ga kiri ya sakare kon za saladin ma kiri ma har shi kamar na yara yarhu sakare zuri yau kuru a masar kiri da shi ya yi suna shi buwun zuri naira dufin ji da sha saladin yau kuru dankali ne nasara dankali kanuri a rikon dankali kanuri ne su ya suri nasara sai da zuko nasara na
0: dankali
1: kanuri a nasara ne
0: kuna nasara na ko?
1: Shi kanuri ne su ya suri na
0: niske suri na jire da wuri olono
1: yawa yau kanuri ne shi ma'un ko suna lantu su ya kintin jin doku naira dufin din luko wun dufin din a rakin na olono shi kanuri ya bu dankali ya dufin din luko un dufin din arakin are rasha saladin ya na buru irin gana zubtuna wa kya kanin din tori ya dankali na sarari
0: kiri kiri a garan zai zubcin da
1: ya yau dankali da wani kama shi kanuri a garan guri zai na yara dufin din yari a kan to
0: yau
1: sai rubutu garan roba ne ya amma shi dankali na sarari shi rita da zubci zina
0: shi da wuri wala no
1: yau kuma shi kuma har da kari na sarari buwan zu kurra ma buwan zu tilla suron kura kura shi ma ne ra du fisku amma shi surojin gana suna na ishin ma har ne ra du fisulu yo kuma har garan zu har ne ra du ara kan yar un du araka are sa tare din yau qur'a ataru gundiya da sai la zanu sai tare na
0: ataru yanda rolo no
1: ataru gare shi ma ko zanu tsalla naira du fiak fiak din din ko naira a zu naira du sin di wuri je sin din araka no lono aw fiak din din to kuma zu su ja sin di wuri sin din araka are rolo no amma tumatur da sai da zai miki zana
0: shi yanda rolo no
1: tumatur da kuma har garan na da shi ma ko zanu la shi aw naira du fideo so fideo din nan sai kuma shu shu rangi bara wallo no
0: puro puro wallo no
1: are shu na la shu rangi ba
0: dire
1: aw mura na du fideo do ma ko zanu tulla yo kuro lota retera da sai ce zana ya shi lota rare kuma lota ka ande shi lota ran na sha ya kin shi ka ande bilai dai kai dan nan dai da masakken dai shi ka ande bilai mar kuma ro a naira du fideo ko kikuro a ndi ba kika da bulai rubutu amma ya shi kamar da dama sake isin mar fitulur ruwan ji ba au fitulur ruwan ba da ma sake da amma shi ga idan ne har shi kamar shi ma zawo kan modon duka ga isa to ne kamar shi ne ra duniya shi ga idan ne mare ta ban duniya kurun moto da yanin gonin fari nan gullun ya shi kamar lotar shi ga idan ne har lotar rosa ne ra duku won duka lotar duku biyanin da shi
0: yo da ingila gila kam la gana
1: ingila da ala da raka
0: sir gila umar habib daji umar habib so ga sai kasar za su ndu a shi abakar mamete botu su sir da daji ingila dai kirin tu so play ne rokiya ga play dai din ishe

0: angla harami kirintu so tumai mbe tamtam kayadi gonwa kurban daji lokter zor le zana de sik daji botu falya india goya daji andero taman awala wani fallan da ya gulzain assalamu alaikum
1: bin rajin walau salam basir man da tukliya
0: class sai
1: nda wa to tukliya
0: class sai alhamdulillah
1: wala bishi alhamdulillah rajin
0: ndo
1: bike awon manajin
0: ngala bike wishe botro da taman aye kudum awon
1: taman kada ka su ya alaka wanda da rakuce zai
0: amin amin
1: bika da kada so da taira da ka su ja kada ina ngawo zana
0: kada kun bela
1: ah kada kun bela da ba so da ya samu sai da ngawo zana da bara su ko ngalo ngalo bulin jineri kuma mun gune shi mare ne ra du video indin akai ti borno jinde ayin firo lor ma nera du fiun ara kinna landu fi wuri
0: yowa
1: ti kuru arum do wollo ma arum bulin wallo wollo ma nera du men ara kin yeru wa kai
0: jere
1: kuru arum do ban si shwal fala wa kura diri dango te so buwa so shi mare shi shwal da nera du fin di kilon so nala nera du fin di
0: yowa jere
1: arum bu kura ro wollo ma nera du ka kilon shi
0: Jire.
1: Ake yawo bika da tozina kuru shinkafa da ta kura ngalli ne wolo ma ta kura na ba sun ga nera duya kura nera na ba.
0: Ah.
1: Nera du indi ne larin.
0: Ah.
1: Kindau gel wolo ne na ran gel jiri kuma roba jiri ko ke sunana so fanta so ganan sunana are.
0: Ah.
1: Kiri cika dai kuma ngana gana la gel din gana la kilula wasu kai na mana kan bai shi nera duro salajin.
0: Ah.
1: Ake yawo awo zana dai
0: ngila
1: bika ra duk zana
0: an samu awo bika e fodu ni maso
1: yawo awo bika e fodu muna da kenan awo bika ka su ja kana awo duk zana ake
0: ah
1: are are kurushi ngoyro lolo ma galan nera du fal yaruwa
0: ah
1: ti kuru awo kwalji ci burin lolo ma nera karin nera du nyaru kunshi
0: kwalji
1: burin be
0: ah
1: a duniyar sun kare ndire
0: gana zupsuna
1: a gara taida zuma zupsuna da taman kada ka su yana ko dinga da shi kurun gajiro wala ne nera yaru su kare ka ta ka kura da
0: a ngila dai ngila
1: amma
0: ngila bike lokto hal zusurna zo marnyo askin yana andiro taman awo kada ye kuduma daji lokto du lezina da suka program taman kariya ka su yadin lan kasar yin krinto society shawo

0: Tauta uhawar rama ukoznai. Assalamu alaikum marami kruntuso uso tusro uso andia kruntuso kalkaloktu allan go tauta uhawar rama uge. Hawar imlitilin na itagatsina klaka zinzulfo bayi doni lordu Nigeria ya grejinyen. Gomnati lordu Nigeria ye chitubri midoni forest gadla notina ma atadiro du tulurede igalazina so kazi ada akili uturo. Adema klaka nasarjiri so sandichi daungawi ye galatina maso adye so ndayen klan Kamil Hawarde chisa wa ichidae Fatmata Muhammad Alien Fanwin.
1: Klan zilifo jemiye ya karaye so da tawaturo adema lamardoni ni mzirchariwe sada gernan baro kundoro lordu Nigeria. Gomnati lordu Nigeria taktima shekin tawdo ne me sadu indin findi loko una chitabri mi du tulurede ya sandido ne zilfa karaye faizain masoda na shakriya alaman na Borno Yobe Adamawa Sokoto Niger Kwara Kebbia adin kaunin zasa yaksina na done kre Borno chida ugutsina ma ada sandi alaman na duya kinyor arakinye de ya kirturo tukuna ade ma chida zaso da goza kwazana ngawo chida alaman na duya kinyor arakinye adin gwamnati kre Borno ya walti chitabri mi yor larin findi loko unne ya alamza klan zilifo jamiya ade makaraye wuzina da faituro gile aiso ide sandi buroy gotna ma ade kana sarro sonda suro chidan za so yen notu mana shala marran zilifo e wuzina ngo awpa yen no sinna cladland
2: si abaji kalli bana karasa dina le zarun za ya kare ko za ite mai yare ya ile zen ko a wangai nan gai wajin gurbe fanza ya ile zen ko koli zai buroy ne mai gwamnati suru ro pro wolte awari rakana mangala wolte ko ya wolte jira
1: aika zero suro chidan zain sandia grisina ro wallono
2: kriwo ro mirma kare nya sun tsawa kriwo yo aware ga abdira da ne
1: ka kallok tu doni dariram ningile ya adema lok tu krimme karanzina allan ai bare so ina chida ubulin gotna ma arin tuma zain
2: ande am borner ayide am alanda so na da banayen kunzu alan goron sai banayen ala sai asu ruro kunzu ashirfan ya sai ro guluyen da allan don nazarin ayiti mayen ya banana ya ndiro banasa adale tudo jinne ro kristo ya da tsirtu da goda da yi amda banaza
1: chida ubulin sasirtu allamtina ma ad tawtuna class sandia musko askira operation hadin kai ya adro zutinyen na done chitabri mi allamtina ma so ad fella done chida sandina ma do sandia zutinyen
0: imtalawa hawarra itagatsina akila kundro duna tondu hata na prom done kampu aloa ya zamzina huma na diwa kribor noyo ya lagri lordu na Nigeria yen kila futiro sendia zamgono yen kila nwakilde huma na diwa rawa bukar telai hawarra lipsina
3: suru mbula diwa ila ntonoso kentao nasarai September ade kaunzu findi saadu indin findin arakuna rekundro doni kasama kilata duna sosu nadoni am hijirai dasauna kampu aloa la nubana taida zasirna da yito noso amna de sendia kore futiro sendro banna chure klan andero baina sadin
4: salam alaikum baba gana tela kampo alloy karwa taida ze banna sidina njimbe sa nje gozuna ksala sa ma chambare sa ma kasami goz chat kwana kada kada bizina da sa ma chot da ma haya ba da kritir ngma de tayana da yana da da ta biyar tar da ndar na kala koi ba da na kamaro ngauri a chaman nan gawe mana mana mata ne ngauri mana ma ba chan mana mana chan buram pul ay ba ngari ba chot am bi mana sama kaza yir ba yang da yin dar makala de kenan ba ala kuma su biya da yana a huda yana no da yana kalan da yana kalan ga gammatan yayin da yana ba
3: ta ji kuru kushana la fale sha kore kalan andiro baina sitin
5: falta bulama kusa amin tilon ne kwana kwana de sama hapsina kata kaun de duk nam dina unki de kunzan gungur be samman jin de njim de so samman ji goza trat kai ala ma fato arun zuma be ba ngaudi ba njim be kasan be kazna wa kwala lan loye ya diala ko da ten dia fata kan mai ko da ten to di so samma pola gonya diar to loye bulide
3: da ji am sai ma de hoto bayin sanna larin banna gana yi sendro karwa ada kandro ada ya siru kuru to no so nan zare ibuna so nan za ngaudi do ko da ten so samma so kasama de banazina kamaru tatra kindaram da saunama alano ze kalayen baina sarina
0: Hawar done im larafai de chidaw gwamnati e done furtu karbka kla kl chidaw jami karbul lailor du Nigeria ye shidone joint national public service negotiating council ye gwamnati lordu Nigeria e robotu asadina katapla gozu kazi done kininga zawye daw jami lordu e adrosul huwa matu adema kazadala karbka chidaw ye klan aifal kuljinyen sawai chidai Aisha Mustafa Kolomi hawar ralipsna
6: chidaw gwamnati e furtu karbka joint national public service negotiating council ye im litinina kintaw September
0: kanzo fintin tulon naro. Gwamnati lardiyaro sharri kawala resa dina kila kininga zoro. Awoje miye sarin alonji amsu za zamza. Zendi adata man kenda petir yedu falin yor uno walzina ada. Huluza yor u lita osoro kalaksa sana. Ademagoro gwamnati diye kintaw daji. Jida oso eda tasu sira sana. Alawun su sammaro nziratidu. Tasendi botida chedu. Bada makaza de la karabka chidawe lari Nigeria de la minzikri bornoi. Comrade Mamman Bukari bayan nasidin lanono.
6: Promitin yunza awa do na jera awa. Yusama wala gwamnati ron. Admitin kaunari. Tumba jimu. Awla sili kobi. Awunga uri zendi mezana chiro. Ha? Gwan? Hachi bi utema ya kretu teni. Tema di asu kusakai. Anna karo lili wani. Ndusu wa kuzena mbana. Karo kujika raza chiro. Kerema ishi suwe. Tahaya kakuzena hala. Temi kuwa sotu di gila zana. Awo tira imba. Awo ba na tiba. Samano zana ya pan. Zana ya. Zana ya. Anna karo. It's possible to nyan Zambia. Ko awro mati ni political will. Nyan Zambia. Rekla seni. Nyan Zambia. Taiko zam seni wala seni. Ama all we know is. Dole. Tani kuzo leza diyo imbe.
0: Sandi adata man kenda petri chitu adie kenengazo. Adata idazo sarana. Guru komiti tanasi koktu. Kla kentaw dajiga na masa du indin findin luko tuluriye lan manatin ma allu. Sandi kentaw September kanzo fia ka rosher chidu kam gada. Le lokti disi tu san apima roda ting rolo no ma aifal gade sadin.
6: Kaus kwa lan sadin ya. Gomesi kalam awodo kanyi diya na diya mba nirana. Anna karo armar kaus kuri suri sirin ya. Dan next line of action is luye nero gulye. Palki metin ikla wa nirana kuhan. Komiti abdu zindo rezina. Dai dole za kubrezi za nisirwa. Mela sadin ya. Awo next line of action. Awo ndia ni wakila ndia rogo.
0: Sandi ada samtulado ni jemi soro shankawa iso ngawri so rungo so kanda wakol jie so tidin adibas gini. Kinanga da angalawzin. Kinta wada jiso taman karia iso ala neske tuwa ndia do. Aiso raksilero gain sana. Imla miso hawara itagatina. Kila tartip doni eburnia bladia fosol tuen. Kinta September eka onzu findi luko diyo walan gomnati ikre borno ye. Maila rogara ama so awurzina. Guro bayande pot bla yeruain. Kila ayedero jemi nasha die lemur ada. Chorain klan kamil hawardrea fanwin. Lokt doni endera sonye nasha gultina ada adalzinan. Garra doni wurtina maad. La daudin asa. Garra badizana kurula ye garsa didazina doni maila ro. Kinta September eka onzu findi luko ya. Kala gwamnati krebor no ye wurono le ayedero jemingro adi au ada chora umar ngro alan she sans yak sidina e bayna sidina
7: a gaskiya waktu isa na ada wurzana re gana karu amasa kamtena biska biska swa gwamnati isa wurzo isa na re andira andia na zanyi biya chiran za sari wallata ema andiro mana zanyi sana kawai chiran za sari wallata ga nduma maza isa na bripo gi wurada ngawon isa rozana
0: le gwamnati de sendiro shita sidina wa
7: na do wurzana ma ada na re performance sidi gwamnati e romance signboard ko sana e isa na na gwamnati e gulzana e do am soro ma dai sai ma wa illegal weran isa awanza na ja dere sikilan gotuna dole
0: nguro bayan de pat adin klafun na soro kwa mi son garra kurtina beiwa wurzaino kwa ba ko she klashim zen kando ad wazina e bayna sidina
8: na la gari makin zana be tawada goy fu wari san mangoy makin sanna shiti garare ruma ka wulai kura depute haro le zinare gabada makin sanna plan beni ala sita plat klan gainar har le yarol gertoro le zinare gabada makin sauri na rin sayin botsana wani tuma na rin garsa ne sai gwamnati a hurumin charo buron mana zana makin zana sai indi biskai burzana da na ariyan sai indiya imbe
0: le shawari lambewa sendiye gumzai nama waltu ba koi guljin din
8: tunda na rin gwamnati sana do amsa rufan zan isana na rin kunguna za sorotin isa sai a soro sakin gwamnati da isi gagawar na da dirizi soro a wanzala garre la ya na rin bari soro ko kwatan zala ya ko a wanzala biya shi ma wangala jindu nozo isina do gargana zana ma kala gar gwamnati ro taksa tala ya gargana zin bau amso dai asusan a da na rin gwamnati so klanzin be kwalzi na dun no zinaro tawtuna ro wallo ma isun duma asar sidin bawo du isa akai lan do sidai asar zashi makalan zora girzu
0: taktin ma surokan ta September adin gawana kilci da ran birniya bladia fasal tuma krebur noya ti da ran bajis ya garra so awurzana anguro muna blayer royen imzima kinta September accounts vini luko uwalan hawala ita gatsina kila bare udone free huma na diwa kreborno ya lagdi lordu na njiria ye karu kutunza afleza na so udone futu zondina ro bare suasadi dalil done mbautu njisemien gile halin bare nzagultina ad karayen chi wakilde huma na diwa bintu egonien hawala fanwin
9: bare udone surobula dikwe bare udone isha bare free lano tunamadu sendie tumanzan inji adu dere lan har ata free isi tap chinot manza baye lan klan sende dan za masu wanda fi zai taida za karo kutaro sende gagana bada jingo kwaro ni she bare furiye are kundumai andiro bayinjin ladun nono
10: wo sai bula muhammadu alai bashir wo are bare ma binan ma biya nangira ya ko sun bare da dikin furiye kan le tesa ngaye bare nyangaro de bare nyankalanji ba de kai da nan karro chimin dan godda fita yafan de ne cha da ri shima furiye herdon nangira ma shima klawo ngalo ai marko da ba sama kafiya kuriya zuna mere so bare nyana ba kamar kausai chezu sama ngal den ma sama kam mazar bare zana mar chama ba chotto kwande mo baza na bana zana fara shalan kuron jiya amma yadda fannin kokte ba dana hun finye rizu chizu dono konye ngule yanji soro de kur hartu chai bar mar le sitin
9: de ade ma kuro da rajaji mo kishana la she wolti kla doni bare furiye arman diro wolto bayincin zeya kalaksona
11: ya fatima furiye din kamar anja zuhur kazizina injir fonje inji injir gana kamzina akairo da rufin yanjar mai wani yanjar kuru injir kuma yanjar da cuto suro sutuna ran kuma da ba tai da ne mana nan cena tai da ne makaro inje kuttu zuna da rufe rolon ma ran mana kanta hullar ngaro ka fa ka ngaro kuljar wata ce ba da gana lang da da kala kuljin da video fiwar da kurman da ba inji fanje na mara koktar da ne ba ka kula huna mu injin ba sujiri inji da suti chaje na mangalo na nan gace da inji fanje inji oktushin lan kala inji ba yaran da ji inji ra kuri isi inji da ala inji ra walta dare ngarun bayin gona
9: ade ma kuru tai da zalan gura da da jirmo hazana kala bare karaye adu binin miya be ya san ma so ndai allan gwamnati yayi au enjose wanda sun dia kulzini tulun zaro muskwaske
0: har mikrun tu hawar done bintu egoni allan dararam done tautau hawar rama wero kedi susu engineer done kawaya hafsina engineer mustafa muhammad mustafa wanan dia sai luktun de fuya klewan tusunyau

jamuna ganano ngudo ron jamuna ganani ngudo jadde ngudo bi gala may marma gandale are gala gonye wu warri yara ngudo yono di ayi dugo kala runi ganan ne ganan.

Ngbawara ya wara duro ndi edullo uda ye bigere ndi edullo kanga magiji kanda banna mama magiji alai wadi ni mudu godu jamna den ano ngudoro ni jawna ga ngande gana ngudoro ni jawna den ani ngudo jabe ngudo bi ga kai are gande gana mi gudu adi uda ye bigere ndi edullo adi uda ye bigere ndi edullo kanga magiji Allah yiwa din mudu gobire gana mi din giri Gawna gana na ngudoro na jawna gana na Allah yiwa din mudu godum Dangande gana mi minde ye giri Dangande gana mi gululu jirenni Kijin mi kijin ne dulu

0: suna Allah kuna da ne bana kin da fetur da subsidy da girma girtina gultina Allah kurale ma san ji siyasa da shi kwa bola mati ne budu kin da shi ma da walti kalasu sudin ba bana shi ma girzina da suna shi Peter Obi kalacin ba amma ji wallaga da zan suna shi a ci ku walti kalasu sudin wannan ai suka shi ma maudu do ne albin shilan karnoda gantonan karo amma campaign da sadin wallon shi kin da fetur da ai suka
1: normal shi siyasa ma da fi sabilillah zabe majin da ya suka ayya ya raksa manajin shi president Bola Ahmed Tinubu shi subsidy to lodun du sai kasar sana Nigeria land lamar da first subsidy look to the head ah lamar gozana le zain ka kalgiron du sai ne zana amma zo lado ya zuwa subsidy su to luna ngawo subsidy su to luna riman wa da ammo gozana da ai ma amso da cidin sori da ya suka dole ka ziya da facing su di mo jimba shi atiku clans totally collection suna da amdo ya auda no zana da ukulai the little information I have clans totally subsidy totally collected montuma monjimba adi that is reality dina da faltina
0: a wani fesi man
1: zuwana man monjimba faltina man economic Nigeria ile tama le jimba asunu mana awadi baba na ti na do yet mama dien kozuna so mana totally edi monjimba sai dai kamar akar ma look to she president to ni wuta chaka usu to lino town hall meeting la sanna consultation la sanna amso du so soruna da ya yo da mana petri mana moto e mana ano da bula soro ne yero moto zuki moto fetirin cidajin ba ne yaro zukin aula karma yaron form ne moto fetirin cidajin ba ruma beya or beside the state government ye zuzuna faida tindi den dare sha kori miya kun gina dufan duka na gwamna ro sama zuzukin ne yaro ai masadi ya gwamna sa tulu yi ma tulu ka tulu yi da what are the structures they shitting gana na mamare talade jidi ah mana moto tulun zugi mana kumbuye amla kulo bare zai do kumbudu goza bulala han saudi karma fetir tulu ma da ta kun gina da tamusuro walji awari sama suri mana moto e da no mana moto e clan zuma ai ma cidin turi so mana subsidy in summary dole Nigerian subsidy to lui monjiba amon zaulade to lumiya kun gina da ai talaro faida jin na la faida jin bare karmaro in summary talaro faida zi so har ma da amza be dai sai ma no zan duo rangnum karnimino duo jire ro sutulino duo wealth collection no duo la sutulin bai zoldo igozu shi Peter Obi da burwa zauro she amdo ya shadiri za kulzana da am krinnai armanan karo audio rangnum din bari ni sai a samu da wani gullumi a cikin kan zakarma zabe zu nafciya mana collection yari da ina din kakari shi sauru krazi lamar Nigeria yari karma yari asuziya mana tulo yidu mon jimba ro dai asujin
0: ngila Abubakar Muhammad Kareto nan tuma ngana mana kadda mbe jibe ni mara ma sunya ngo koronde da clash bana da kinda fetri yari ginya kazi gare je mi sa zitti na bare hangal za kala ta klado
2: mana kandawo yari isin shi ma yaron dalilin da kandawo da amza da nuso kuma kandado ne fukataro duso dana duso kalakan ne karai kin dawudu zo a iso zawonoro duso ba kanzu kwalduna amma kaziya kadambe isu amso ne kin dara mara zukataro sidina ma amma kuma mana subsidy ma dai awo me jiyan mara kadambe bayan gara dikara kana
0: ngala
2: kuntun da son la asuzai ba sai ga nan gauro yin do ne kuma mana bana kala tulowa sa Nigeria zamu gaspe ne amma ngiro ya bata amma ne kuma ce da satuliya kuna do ne ga suna da amma ci da sabu mala a amma lai mun jin ba nga kuna do ne gana gana nan do ne lallu yin jirin da mare awe bekwa kuma zaman bana tuniya lan tutuluna kawai ba bana kanda are ma amsa da awo yana da don dalilin da cida sa bi mala lita try lamar mu wanti ngazi hannu kiji ba kwa amsa motor da amya layin ga bula kuna shi ma da ba koro sai kuma ba gwamnati da state to chaino awlaje ni da amsa ya wala su zai ne awo don ne shirin da revenue sharing formulas hutu done kuna kandawo da sonja yattima kuru tarcib do yacce mare tun 99 democracy da wannan ne so tarjibi yacce shi ma faida je sado ne state bi lakala ga mana kuna guji ma gudumiya sai gwamnati dole kuralar da mare sai ma kuna gudu so da don tarjib din kudu a gudina da kashi shiwin cilon gwamnati kuralar da kashi hindi tuluri state 36 do yacce kashi gamsinadin lakal gaman yartulure kladu yartin adin.

0: to so to suro uso anda current rock mama ali anda kala first gram do klawe rusuna amma wasalan lok to ade ka kallan first gram ade nan diro ishin ada ta ide mal ma dai suro first gram dai diro isa rafta na lan beji sandima
1: ma Mr. Batijani
2: ali gambowa ba na ram
3: malin shek gangamari
4: almata mala amode
0: ngila uso first gram diro kishero daji ada first gram adilan koronde beji nalan kruntunde fatola nafsana sandi malmande doni isan jumde haure dro isa sonda tamuna su yizafsen kuduro koronde da lafara sik koronde sandi meluko uskul daji agonmina dajin kanure gudana dai melari ma meulari dai falfalmen duye lokton zalan da e koro goja da awo doni kaske suna da zamiyan da jifaras kram ade ala bara su kuro nan da diun beji banan zalla da tarsaden kudura washim titiro fande na lan beyi umar habim goro gambore da ji kati waye yeruwa mtn duye kam klaro suna cigul tana da ji kuro nindiru de gadi ayi tuma ngana loktuala nan da krenzen daji awashim titiye da api magadero yi amso da daji nindirim amso du lamar duro kasadin za duro kasadin zirai da shiwa mate askran de tanase amdoni banan za faras kram duro sadin no ndalan cinye no kuwa ta wani yata
1: ya wala daji ni kuma wala jawa
0: ya wala mata bollam tunzi rukuna kunuma ile kurishi la machi
1: ni rigona ko kuma da wuce kero
0: ah dortina dortin dia gudura bare
5: challo ko gaira wal gna
0: ka ah polle ya kudu da warin bi alama male adiga bo nyima kudu ro ko soto
5: ala
0: la manshe ko soto
1: ba wonu muko bagza ya hala barto
0: ni ai zore ba masa amma ni
5: ba wasa ni la mar mari jiri sai
1: ko sa ba ce kuma wa
5: ga sai la cine la
0: ya bal mata ya balantin malin yalance ta zusuna da yakuwa
1: a alya
0: kurumma obika la wadu gozu lezina male wamma bari rohu no gulzina ya
1: kuma bika angulin gashe mai gozu
0: taranda njima gozu isi taranda njima klaro isi dai ya bal mata nila na cinye da son je da son je
5: dai kun buru salakke rashe oya
0: buru salakke kun buru sallake no ja shade kallata goni min a koro wadi tiye kolle na man beji ba shugaba ba dai kai mai ma bika ya dare doni faras kram die sukana kafa ka kalewa sulema shi amma bari ya shilancin yan gulguna dai wani shi malan buriya dan mana da shiro ta mutu wono furti lonzin ngurumzi dazina lanunu
4: furti lonzin ngurumzi dazina lan na rinjam ya kokija
0: rinjam ya kokija fandimi a da kollata gori min ndote mangana
5: la labar furi ne ya konga ya
0: furti lonzin ngurumzi dazina lanunu shiro na mota mota ngurumzi mbe yi wa ma bika ya
5: baba ta tujare wa zara ya shi mata mo
0: zuri ya ni di bulayin yim do
5: aye shirai kina ga buruma shi magura da wuran bari na bari na sana da biya tar ta yarna shi
0: masu mun shake ya cimu mushi furti lonzin ngurumzu da zana
3: yare
0: ali gambo
2: na'am
0: furti lonzin ngurumzu da zana la
2: furti lonzin ngurumzu da zana la lauba
0: lauba amma zarmu ma dia zarmu ma baba zati jai
1: uya dai jarmin ne
0: ah jarme da
1: furti lonzin ngurumzu da zana la da zanari shiran kasin baba
0: kasin baba dai ye ga nazarin man da zaman fandi
5: dai mal shakku
0: a
5: mara dala
3: kurutu rani wala
0: bula ci
3: bula yi kana da wuri
0: bula ganga bari yayi
3: wai bula yi kana
0: ganga bari ya ne
1: makarashin banyo yawa
0: maka da ala baraze ku kuri sai ni mai amsar wai sai ni azu tura letir mai kuri kuri kuri sai na
3: hade
1: ji mare yo fani mai ga kamnu mi ware ba
0: yon da awar ma ba sa da kuri zuma ba sa nan da
1: ala ya bozna ne insha Allah
0: insha Allah
5: ala ala ya
0: baba sa tije amla na na grema biye gule
5: amla ne wai su dura
0: ah bulan nan go samze ya samze
1: mare
0: ah bulaiwa
6: Karatura
0: koluye.
5: Gila. Zo zo wa chama.

0: Pijini, random sa mumba andiro am sandiati.
1: Ah, shar mara yoba.
0: Yonda ngalo e kiska koloti imbade kikai.
1: Hey.
0: Bare mai nyara la mama.
1: Bare mai.
0: Bare mai ya.
1: Kila
0: da nyura skrin ya no.
1: Da ka ke.
0: Yo.
1: Oza lo ya no.
0: Mm.
1: Cara mama yanzu duk kada wannan. Mm. Ya ba za ku lura ne za.
0: Mm.
1: Da yi kare kiri kuno la jawo ya ka san su kitar wannan.
0: Kafiyan.
1: Ba din shiro ho tuli ah tuli ai su har ke ka har ne. Ai ba ro kala su da ho duro to ne.
0: Yo ya mas
1: mas. Wannan ne tara yanzu duk
2: kara ya. Sha ba za le za ka kara sallada. Kakara salda goza fatara kasha kakara sukun jimin tarra na bade ayro yikam jimin tarra mon na kam yanzu bar harta maya wujara suta wono
1: kan kallo za wa
0: za su ne
1: za su ne
0: gura ya fati ba ni
1: ka ro su da me yake wanda ko
0: ayi
1: gura su ne inda wala ya san ne gura za ne
0: gura ka sadura ya fati man bro jare koron zuku ya palmata zapsuna daji koronzo falli ande shiro bulaye kurza hafsina yanzu askrin yana nyoro assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: nam dukla zawle
3: ali muhammad dunoma
0: ali muhammad dunoma nya krinyan
3: ah kande karuna dunoya kojin ba karuna dunoya kojin na hawo fudu ta mono
0: karuna dunoya kojin na hawo fudu amanim ngila nanduye
3: Ah, ya fani matar yau.
0: Ya fani matar yau. Ya fani matar bulan jina.
3: Yo, I don't know. Ba bagara abana ram tiro yau.
0: Ali gambo
3: kai.
4: Karuna duno ya kojin ba.
0: Injin legend yawa no abagararan min isna waltin
3: angal kadam kulai
0: go manshen go kula gizukin
3: manshen gangamari kam dawo kulai
0: yawa
3: za su no
5: kulai kana
0: nira gangamari jira ko ba ma sati jai
5: taruna zina kwaji ma washan go da za ta tare
0: da zam ne wono
3: taruna zina kwaji mu awo na damga awo awo kai wono kumon da zina da lezu kuma da kawai warjin su fakko ne yake roba kuma ne na tai da ta
0: yo
3: kuma inde karuna duro ya koji no wannan
0: yo ar damga kuma on warji a war mu onjin ba
3: a yo kadin din ya
0: a
3: yakin ona fudu yakin sawa ba wannan ta mono uro fudu
0: yakin sawa ba wannan
3: a
0: fuda manu
3: a
0: yakin sawa ba ba masa
5: ne
0: yakin sawa ba
3: ngai zafi
5: yakin sawa ba
0: dawo no dai ba masa ai
3: annan diri da nan ma ku dai na dai ai ne ta zamno ma angila suro ne am suro gula inde ri
0: ka nuri da suro zakara ya
5: zakara
3: suro gula Allah amma kinan ka da ma fa suro ma dai
0: kam ba ali gambe kam sawan ziya kare ya kiso kam gula magayono
3: sawan ziya ka gai dai yakin sawa ba
0: yakin sawa ba ari mare she sawan zuci
3: ka kalgi
0: yo fa dai ali gambe
4: zab
0: ne yi retrayon
3: yo yakin sawa ba ari misallo kunye sawa kan indi ye india da sai so rokko karau yo turon yimlan shituruba
0: kai lain da kam zuna muska fandimiya wutin da yabo ne ali muhammad dunuma ushe kasa din manyura askrin yana goda ya kam gade assalamu alaikum
6: wa alaikum salam
0: yawa ndufa de
6: ha
0: kirewa tsale nduka da zawale
6: muhammad abba manajin guro kwana biye wakil karab karare kurantu ye
0: muhammad abba ushe faras kram durogawo
6: yawa lalo so
0: kan de zamu milaka an mikimin
6: na fadlala yonda jaramgenda kranyin ma
0: suro burolan yena mallan gare manum

0: Aa, Gerim Vango. Buraya
1: Yok.
0: arasam Madunay Akkola. Daha
1: Gündoğum'u
0: geriye
1: yiyin.
0: yandan yolda acayip.
1: Gündoğum'u yiyin.
0: Kim diyor mu yine oraya?
1: Gündoğum ya.
0: Aa.
1: Korodoni ba modu mai da iya dabandi kare dabandi ro kare lapsa onu.
0: Aa.
1: Dai leden ade iro paldisin baru daba palde kare da goza kwanduro kalakcha onu. Ade yukuru leden do shi daba doi kare kaladen gotina mari gwalti shi kala zari sin baru shi goza kala daba palde ro kalaksa onu. Lapsa ngai ade yi naza yi na tero naza. Kapya so ondu tusuru ramu napkara shi daba palde. Kwanga ambe ido nga ureba ono. Ade daba yi daba kamanzuro gulzu.
0: Yo, ade awa korwa kalimwa.
1: Tawa di maro, zamu ma.
0: Yo, wa wende.
1: Ade ndu kamanzuro nga ureba ono gulzu.
0: Ah, koro kalimwa ruo kwanga ambe ido nga ureba ono kalimwa
1: gulzu. Uje zamu ma.
0: Ya
1: fa mata ko ara in da
0: kula
1: rai
0: sai.
1: Yanda ba ne ba ya wannan goyen shi a dawo ki da
2: kwa
1: mana. Lai dugo zi. Ko ara kira jara ara. Gira jira ga jira. Assalamu
3: alaikum. Alaikum salam da wa duk lewa.
1: Kalewa ndufan je.
3: Ba Usman Gari wanda ngure da jiri.
1: Ba Usman Gari kuma da yin ga walan gari yake war mani min.
3: Ah kuma da korokado la da walan gale mani da jaram jori ke.
1: Da jaram ne?
3: Ngalo a kishana ya gulu.
1: Naam, ngalo a kishana har.
3: Ah. Ni yaro tara ni ne ni dai.
1: Ah.
3: Ni yaro tara ni ne ni mina da.
1: A walle da gorma da gara. A wadi ya au kamilo jina da.
3: Yada yero bulai kana
1: dagare ko ngama da tamoyen biya
3: yada tamone dai
1: Allah ndo sai adi nimin nada
3: ya adi haya
1: wuri mai dai to magana da kirinjin
3: anda korola furti furti biya
1: furti furti ya wade kanum laro waldi dai furti furti dai kanum biya
3: yo semi da mai
1: yo nda semi lan go
3: ha
1: dai ko le nyiro shiru kun ara kame ye
3: nam dai na bai
1: muhammad bukar bula mai tarihu ma nan mam re shi ma sukun
3: nam dai na bai
1: kunjo duono jabailan tongwe sidina maano
3: nam
1: tamoturom de beyono
3: ah kunjo jabailan tongwe sidina ma ah jari bi ada jeremini ya
1: jeremenda
3: dai huda wala sidi
1: ah wala sidi na dai ma ruwa maka kallon tabi
2: malan gari
3: are dai ne ro bula ikra
1: bula yi malero
3: ah bula ba goyi mari lashi ne jere ikna
1: wuje ar wale ruwa
3: ah no mune
1: ngila asku jera
3: bula lai ga sho sai
1: ngila asku jera jero
3: ngila zo
1: ngila ala mai to ga
3: ngila
1: jera asku jera ba Usman gari Nkuroza jire dai Allah mbotur kurronyan tusuro leyen bar fatoro ichen alaman dia lokti de rezoro lezera ale kwanduran chinyo
4: kini ndimi yal matala
1: yafal matala na
4: haje
1: yo yafal matala ma shekara uzar ku banan klaro izimi mo njubare we banan klaro izimi mo njubare
2: kini ndimi zo
1: yarna kini ndimi ayi ayo godra yo shagon mtamuturum mana de matir bismillah amba simin nono tamuturum nimbe bismillah amba simin nono ada korba grema bula tore
2: ga kala yirto
1: ah zaksimillah amba simin nono ya fal mata mala amode
2: kai sar gan la kala
1: yirto kala matartina bula yimin kai man gotum bula yimin kai so mo bula yimin
2: kala yiro wonya ba kin ni bi sa yakku sa wori ko ar wu da ko ngai gollo gollo mama ila ya mara so
5: gur kire
2: ba ba tar sam ma shawa
1: sha sidi Yonga ya. Ai ba mazak suku ba maza jin mai ngwaya ankara. We shi mai ngwaya ankara. Mashak nye ni ma shi biya mogoni mi.
4: Ndiye gonge kana da wuri mai. Awo shi mara zo.
1: Zaksimin la amba zimin no. Ali ga mongo
5: me
1: ya. Ali gambo.
6: Zaksimin la amba zimin no. Kumurzo ku yicu.
1: Kumurzo ku yicu. A jam makalama. Leyi gon ma do tabi.
4: Yo.
1: Zaksimin la amba zimin no. Ba wasa ti jai. Lei godro
4: Ba mashak korokin me wuri minda
1: kin me wuri me amani me
2: auto to saka min janje
1: koronde kin me wuri me koronde kin me wuri me ba Usman ngari shi ma suka
4: yawa
1: kam liura majinno kashar yimiano tamaturo zabe
4: kam
1: liura majinno kashar yimiano ba Usman ngari
4: ndazuma tanjimba
1: kashar liura maroya kurao mashak
4: no
2: dare barare
1: tole da ya bar barar farma la mo ngolimi ya mana

0: kam liula maju na kashere ibi ono
1: tamoturo nibe
0: ampa tu andia samu
1: ko
0: ada ampa ade ade mam letu do gila ya malata nanuwa ra mom ko limi yo waju gila ba mashin mashin dia mom ba
1: mashin
2: mo kam gare shiru
0: sai sama sai ba wala ko shiru ba no gila kasetro ali gambo
3: kin larmi
0: koro ade muhammad bukar mamari chaire maro ale ni cha mamare wa ngure mbe yono nukchano nuktunzide alama kura loktunjuu yeset na yono ngure yato
3: ngudo loktunjuu yegoro njiri dazo malo
0: njuu meya loktu away shilowe nje ba away jabba so awlaso e loktu njuuye mbi yono
3: ngudo shimara nukcha
0: loktu de sitina on loktu kama shin njuuye de sitina on
3: kawar
0: gi nuktunzidilen alama kura manshak nguruka kamare nguro shimo
3: ba
0: ba
3: ngashin adai
0: ali gawo yawa wata ngonyo ka surugo zin yawa wala mo sha ko lema
2: ngashin tira jaka ndo
1: kuma wala tira na kasu ala te mana inyawo
0: e baba sa ngure yate
2: nguro ara wenu tiyare ngaloma
0: ngare mai ngare mai
2: ada shekaru tura ko je
0: shekaru tura ko luyen kuru ngala kuru tura da ko len bula ye ya sero
3: tungusha yana dai
0: tungusha ai sai ruyen ngada ar sai lan jigabci ari ko ai ka sai ka dibe da alama ma tungusha non ma de
3: ah na zau
2: na wuro kin miyo mi she
0: kin miyo mi mana da tamone adu koroba kura bor panai mun tarihu mana mama da ta magana shelo to Allah kana koronza da ta naso gozon fato da ni muhammad bor de ro isu on uronda koro ya da wufa dike gaki bawro koro ya da ke su cikon koronza ran go kurba masa tijai dawulai ro yen wata koje ai wariya kojin ba won ta maturan din biyo wata koje ai wariya kojin ba won
2: wata kujai
0: wariya kujumba
2: wariya kujumba
0: yo
2: kam sura bujira kiliza
0: munekso mama ba za la kujuba kam sura bujira mashak ngaya ngaya ya wata buku ala kai ji dare
1: sama sama
0: waja kujai wariya kujumba
2: wata kujai wariya kujumba
0: ya wata alama da shari kilanin be
2: dai mu kulewa
0: shi bula cina
1: bula ya shoro
0: bula
2: makan jure ko
0: makan jure
1: ya rasar sa kam gatar na bunne da
0: awan za zamsin ya wata kamilu allo kasir goje dai ya rasar da na bunne da sa wata kujai
2: wariya kujumba
0: yo bakura bor fanai to magana andiya krinjuno koron go ya farma ta zabsu ba masa vamos a sumo kujina ya ai bawa nyam gare manshin mamomba kulluma dum ba masa kuma kulluma
4: bla roya
0: mamarida
1: mamarida
0: a bab kura boriya ala barasik kasa diga da sidina
1: zaura sai kasa da
0: wata kujai wariya kujin ba na ferro sartaro na binne dafsa a wanda ta ai ronga idwa ne ya ai nyari zo ya falwata
2: sir rari ishin dima
0: ya ya wasa da ishin hati nduro gulono ai am kura da man sharu alama zari kamla
2: awa
0: zari sai aiwa wuce me lannan da
3: na biji falla ko zai lalboji no ka hanzu kranze makarin zuna da
0: awa zari shiraman gafcono
3: shiraman gafcono na ronzo yan boji
0: wuce me zila yan kwata ya kijalai wata koja isha wariya koji ba ati dan nafsu mu na anu ya fa mata
3: da wasa wanzela
0: na ya na wanzen ni mana na wanzen ba mana

0: gilah mashallah kuruntu faraskram ndu klawye kurman da karanta ba dem moldo na ma faraskram dinan ba masa tijayya ali gambuwa qur'ade ma man shakka ya falmata mala majuya suron jimdi haure dinan nafsana faraskram dinan korande so azabsen ade ma kuruntu ndi fatoye la tarzar tam faraskram duro koronza isa kana koroi zafsana daji koro fatoye yakubonya dai wati jim je haure ro ishin zufur usku faldiyo lar fal usku faldiyo arak zufur aw zufur lar zufur fal audio in je zufur lar arak diyo go kam la so wanda gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam babu
0: na'am ndufande
1: muhammad bukar de mai ndari kuma na mamre na klazo le
0: wushe muhammad bukar wushe kasururo
1: yawa lalewa zai furaskram duka lawa ya daga cikin mai wuso wuso
0: lalewa shi koromiyar laike zazamiye ta tamyena da gare kumin la ka da zamumin
1: a da koronje suran bin na a lere koronje da tunan maka hande zai kuma ba wasu wani cayar da kure jiran jiya wurke
0: da zama rin
1: a koronzu falli kuwa da zafi ne wuri mayan jesu mina
0: yo kam liura majin no ka za a yi miya wani
1: yo wey kuma noto ka kirin lumani yin moya a wakarun zai so din yada
0: a ta wado ade ne za mu ma a yi miya a mura da zai yi miyo
1: kai kai ka ke kuma mare ngudu da awa kuma an bulbulin da ana dai no za a yi sanan na shi za mu ga ku ne
0: din da za mu yi kwa
1: ngudu kuma sun nukiya alama lokacin je wuya yare sa lokacin je wuya zai njau lokacin
0: njau yawa
1: nguda shi malam ji malam
0: nji malam
1: anji malam an nukiya lokacin je wuya ba su dina
0: ai nuktu do
1: aga nuktu za da sha so nguda awawa ko sarkin ne kurran gam gullin ne ni sai shiru a gudan ya da nuktin fa za da sai sha saka zai ma dalla ya je kalawa ko ne sai so da saka duniya
0: kila ma bai baka jira su gaje da
2: kuro
0: kuro ji malam ne mai ba ma sa kuro fangono no un mai are nya ko ngina ba ma sa
1: dai ba ma sa anji malam kuro wanga ma duriro dai lume kin za mu yanyo ma za kama sau da shi mu mai rumi
0: shi bora yin ya ba kam da shi bora yin bora yin do bora yin siti yo nonma yo go kam la gan assalamu alaikum
3: alaikum
0: ya wa nu fande
3: amina pola
0: amina
3: ha
0: ngurayin
3: pola
0: ngurayin
3: pola pola
0: pola lan yawa ike na la ka ne zamu min
3: a
0: nam lainin da kutu din da waltine mana ne kam so ndiga na ro kam te de kutu ike
3: yawa wa fanu ya kuma
0: yawa nya fanyen
3: iko kraum indi ngawo saka dine kila kila da da shi kware kamun rono da awya kuwono da shi kware waltu kuwono da aw indi yono kamun ro da kamri aw indi riba ya ko wal zina awno yonda aw sulum dona aw sulum di babullo wal zina awno aw da aw bullona aw bulli ba kimero wal zina asna har ad aiso aiso sa yaka
0: ani cira kurba atti ya ndureyen
3: ndue kamro su zapchin no
0: da kam zapchin ma
4: zapu tra
0: zam ne tra nyuro babula era nguro folo ida nyuro yena
2: makka shure kwale
0: nyuro makka ye
3: yerai nda aw indi ona da aw indi akoro wal zina da buron na shi shinzi indi da kuma karo sutti na wal zina da kuma ba indi ri akoro wal zina
0: yawa
3: da inda aw sulumona aw sulum babulo wal zina da wona buron na kala zuri sulum do da ba kuma samadi wal zina yoda aw kim aw buldo kime zina ya buron na timin zuri bul fogdo ba sama kiri na wallon kiran ci do
0: kai asgarnya na nyo ya mina kai am zama da dai korandi ban dina kanya a tirayara da barazu kai in biya falma ta matirana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam da wa tun da bai ram gura sai daren da ko zai manaji
0: wuce bai ram paras gramo gama
1: kuma a wore galo fa fa bar uno didi karasu
0: a za mu ma arma wacu nau
1: yo kam ya ku kiti ya kutro ba zai a kijiro kutro da di kolgo ka kare ginamiya kira uda ma kiti ya guza a kiti ni ke kiro
0: a
1: yo folle donji sanjum nafta kiti a kiti a ga nan galo kiti ya ma folle je sanara
0: a kud lei ye gonuma abanna te wanna ma folle ma kollum da ya folle nyure ye
1: folle ye dungo
0: folle bare ma wono
1: yo yo
0: bare ma bano zuburina
1: Ayo wa
0: Bayu Ram kasa de diman yura askanya na korane duk kamilo zamu ma
1: ngila zoro
0: anya ngira askanya na jira Bayu Ram ga foras kram lan korande zafsa dai kur Allah ronyen patoration alma de fato yar falma so ndaza zafsa yar awda yi dien mu njum ba da ya falma ta
3: na
0: ngori ya mana Bayu Ram ngo ga zafsna ah kanda me wote nje no
3: Na
0: miyo so? Miyo. Kin miyo me. Kora kan miyo. Kin miyo
2: goye ni bro.
0: Kora kan miyo ma zaap kata.
2: Zaap ta?
0: Ah.
2: Ah li gam
0: bro. Niwa ma kon zaamu.
2: Dar miyo goza na.
0: Dar miyo gwata.
2: Dar miyo awai goza. Ba ma sai.
0: Ah.
2: Yawa usku miyo goza.
0: Kin nu usku miyo manu?
3: Gwata ma so.
0: Na muriro da yale ne. Mamuri
3: bulai ne.
2: Are
3: zaptu. Ya mamuri tsora sai da raja kamai
0: na. Ye yawa.
3: Karkare tsora gaura sara wana ara sai.
0: Jawi awoi ndiro baritina wande na zunyiro. Ayya ayya. Muhammad Bukar. Shima kurda suka.
3: Faldin Masar.
0: Faldin Masar. Yawa ai Masar ro.
3: Masar ce. Wale tara sanin da shaka wasun jawaye na zuwa
0: yawa yawa ba da za ku tace zina
2: ba ba hade
0: wallo ba ne gure
2: ba ma zara koroi koroi maji
0: shika zuru shiru muka yelti ne ba zina nje shinu na eh
3: yo bal atris
0: yum da dono kato ado shin da chikora a wakala da duk ne ora kure wane muka yi kori yi shiru ah masar tama
3: masar falt
0: falt masar ni masar din jiti ala jiti ba
3: ni jiti ah
0: hal din da ku je kal kuri ba dai falle yange nyuro afurai ta yanyuro
3: kalji
0: kalji ah kalji
3: ngangala
0: da da ba
2: falle ma chini me sa
0: ba ba da ba ba da ba ba da walli wa chini ne Baba dai wallahi to konum tindi bi ne ah ai baba na do koyin ko konum wallahi wajinni bi dia
3: ba ma sawa kurzar tumar
0: wata wanda bula ile yimi na dero
3: ha biya kullum ta manum biya ya kirshi
0: ah ba wallahi ai ya kada yin ah undila na falta wani
2: ba wuri ya shi falli miya
0: ah biya farreta so ne na awrin dida ah farreta so da farreta biya kamilo ba ma sai falli mangula wani
2: awrin dida farreta
0: farreta so ne na bulai yimyo reta do
3: numara bulai mai kimba
0: yo wa ma dia
2: reta chin ne
0: dangla faldi dal jiti awon shi wanda sha njawe na zunyi kantana so kolongo sororo ah
3: kantana ya bunza garje
0: yo ngaya
3: kantana
0: eh
3: god mace jinde
0: tire
3: gode num kura zan mun zan ma kantara
2: kuma na kunya kuma na kare
3: kuma su ji zaro kun zaro ta ne da buk sir buk sa kwalde
0: yo wa yo lotu njawe shi ma lotu kantana manche kin da menje
2: bara kan tulur yinda
0: kin tulum ya ta zamye nyo azabti
3: ba ma ta zamye kala kana ra ta ne
2: are
0: she mamari di maro le
2: yo wa
3: mamari
2: are zauje mamari
3: da bara wallahi
0: kulu harasan lan tabti ma wano
2: jaba man tabtin ba
0: jaba man tabtin ba nya nyo falikin lai gonuma amma wati ne gone ma da tinne do wane ka kallo ta binan da jaba man tabtin ba au jawo rucina da ka kallo ta bi amma biya zo lugo do kulu harasan nan tabti ma jaba man tabtin ba wani ba man shake amma ngila bula yi ma ma amma falin jikin sai bari min nawo a tabtin bari ma a tabtin ba wani sai bari min nawo ba man shi kofoli yana a baraka je yayi faso wannan ali gambo
5: na'am
0: yawa ni a wala tamni da gomma ya far mata farreta so da man shi ke falso wannan
5: men yakin ni shi na
0: men yakin ya
6: kuwa mata ara sara fara gara ba digi da ta
0: ba usman gari shi a she shi ma suka ara 20 euro zakka wano
5: ala 20 euro zakka ala kwa shaka sai zala ayoyi
0: ali gambo

0: tambumiro fatim ba wono Muhammad Bukare she te magana jawon kun mi on larin mi ya da so shuru zap sana zap zap kata shima burolan man ali gambo shilan ya chono ni ma ku gonum shida ayo korodu ngalo edima de ngalo edima ngalo edima korondi ngalo edima arima koro ado kolle na koro kolle na tamo nan da so zamie do ce dai askrata na sai nan diro nda so jabayo
1: jabar
0: arme na ba da jabay da zamie na na jabay zapti ba koro ye nyi gima koro ye na lan zamie nyi ba am ga jaye gaga ala barasu kuro za zafsana dai som no vision som di ade ya fal mata mala mode fal raita so de ali gambo fal man she fal ba masa de ulayak ba masa ta ta turukta ya la ta turukta ya la ka do dukle shi re ngul kire ya no ya da te da nyen diru askrin yana ya dija ngurun kare ne miya ya fatima aljaria ali muhammad dunoma muhammad abba usman garia amina anguro fola bayu ramma tandiro te da nyen askrin am doni mazen do so wanda ya te magana somon wu ko amka dai fati daji bakura krimi kimelo do maso so umar habinso
2: so
0: wa lewa riga na bati am so da ta muna ta muya ta danya asina am doni korodo ronum zuturo sambare mbama ba modum mai dai so ali malu di malaka ridi so muhammad bukar mai tare so bla bor mai tare bakura bor fanai mai tare so usman ngare so ba grema blatori so ya bana doctor board member iso ba modu mai dai sun ta kana mare dai da jiro rashid yande bula away mamre dilan bula modu gwai she tai da zaka sa da sadina tai danya san jiro askin yana da jinalan boro foras kram dai da koluyen da ji susu amdoni foras kram da bozana isa faras kram duror tanaro uma bunu tijani kwanduwa nan da fajara nyin runtu gabsunan da ya suru ni lewailan kurno ma salam.

0: shola abin zuwa zinziyai diwal dukana shola go kam gade. Assalamu alaikum. Da wata kliya kliya sai alhamdulillah ndumana jin ngala ada ita man kaska kariya ka soye yawa yawa daji a diwal daga na shola kudu daji wani mare bajin bau daji andiya bono diwala do yena da wai sa bono
1: assalamu alaikum
0: a laido iya tellere shola ma lai mtn
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam do mana jin
1: anda da gilewa
0: gilewa sai
1: arga anda cida
0: cida alhamdulillah
1: kaman kare ka sai Allah ande ku ke zai
0: amin
1: ai da Allah Umar Abubakar ngoro mashin mami ma ai
0: Umar Abubakar wushe gauro
1: Umar ma gindi are ma gindi lela wallar nera
0: du holyeruwa yawa
1: uru na awira masare ko ni ma mother tala kurar ne ra duval mi ga na mar ne ra duval
0: yawa
1: a shakare ne kura ga na shakare kura mar ne ra yero ni shu ga na mar ne ra yero kunna jangala yero ko nya ngalo ne ra duval yera raka borno jingla
0: a
1: duval yera raka in kawai jenera duwal yar araka nada yar tulura yar araka ni tuluna awa jin kawai kala kala kandawe kalo andir nera duwal yar uskwa pulawai sheja kare nera duwal yar uskwa
0: pulawa
1: pulawa pulawa da awa she kala kala
0: a to don kare ka Allah ne kuke da amin amin ya rabbi gila malamar wuce kasar duro andiro taman kare ka mbiya a sadma da jingo kam gade gana. Hello, salamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
0: Da wata class lady da kida kliyo
2: alhamdulillah
0: diwal bo wani maguran shola ya
2: a de bakkama kuma bon goda shola
0: yawa jire
2: Abubakar Muhammad ne shi kware nan mana
0: Abubakar Muhammad ushe gauro
2: a bara a ala jira ku sai
0: amin
2: sai an ka tsaya da bikara ne kuna da kumbungula
0: rai
2: a duk kwanci a da dambo ya jiru banga su bonzo do yar uwa
0: dundao
2: a kiyar uwa
0: du arak yar uwa nyata da ragura ta gudino yi
2: a gurfi ngairo adama ga kula na dai kawai bakkana ma duwara kun yan bayin da naira do biyo yarwa
0: jire
2: a kusa kale yayin mun da duniya
0: miyon dan
2: kusa kale
0: miyo tuluri
2: a
0: girla
2: amari ya do hindi nara kun bon jire
0: yawa
2: kadiri kuma ko tawin dar da kurya kura ya di ko duniya ode
0: lardar arab an me
2: ajina matar ya jiri kurta injin ne ma arab ko ne
0: na
2: arab ma bu ka da
0: ngala ngala ushe kasa
2: da ta arab kudone wura wonge ma bonga kuma da kudo kanta ta bonge kara
0: ayya jire adai
2: Umar Habib ya ta don wannan da ba ga ya kan sa yanzu ko karar kuma sun ne ka wa da duwan kasar da wa kan ne wa ruwa
0: wai lokto so ya tuma gana ngawa la manga or mani min do tuma gana Umar Habib lokto ayya jire
2: yan Allah rajo war ma kayo to sa Allah wala
0: jire dia sum gulluma Abakar Muhammad Ade, Abakar Muhammad.
2: Wala kalewan tuma.
0: Ngila wushe kasa dur Abakar Muhammad. Da andiro taman awa. Doi shi chuna so gulzuna. Tanas maro kariya kambwe. Ngila wushe kasa dur Abakar Muhammad. Ngila kurman putu shi botu sedana ide amso duga saya. Daji kasar zaun. Assalamu alaikum rugao.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: لا تكليا.
2: لا تكليا وكليما.
0: الحمد لله يندعو.
2: في مسامين عنقرا عن فلو.
0: مسامين. وش مسامين وش جاور. تمنا يكود.
2: تمنا كريا كتلي.
0: أدي.
2: أونجيا يا كابون.
0: أونجيا يا
2: كابون. أونجيا يا كابون.

0: angla harami kirin tuso tuma imbe tam tam kaya di gonwa kurban daji lokti zor le zana dia sekada di botu falya india goya daji andero taman awala one falandia gulzain assalamu alaikum
1: bula najin pareu salam ba sila anda tukriya
0: class le
1: nda wa tukriya
0: class le alhamdulillah
1: wala la bikia majin
0: ndo
1: bikia wona majin
0: ngala bikia wishe botro ta mana yekudum awnon